0: Radio. Iti winyo. Iti winyo. Iti winyo. Kay All Radio keken.
1: Hey yo, Joe Emra. Yan mara ngayon.

0: ubangana poi de ju ye to bolla utuni gar me perado yin pegne utuni gar me perado e pebinge ado ubangana buya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubangana poi de ju ye ta weka dong jo alle gidon kong dong ulegi gini uindini pe maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pondi ni woro lege wo da jala kristo te a jala pondi ni gere oya pondi ni shoga kumu ko ni kuranu o bilego mulu ko boja kumu ko ni kurako be bilego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni pin mumile du da roma roma Barmo ya bere mum legu no ngati mu giyo jone jo legu ba pa mo leg do me Windin be maka kemo Windin shoga kumu koni kuranu pi lego mulu ko buja kumu koni kurako be pi lego uka ka chwire u ko kar pe pare neno agari ko ni bin mum leg du da roma roma Barmo ya bere mum legu no ngati mu giyo jone jo legu ba pa mo leg do me Pinulera Moyoti is a groom of living and a pointini. Pedro Dow, Rata Yera Yera New Workiti.
1: Lava be the ping of the company, Mirko Mara Yera Dunkam. Be the ping of the company, Mirko Mara Yera Dunkam. You're in a Yera one year and a female one for Runa for a year. Ala kelu nyinge imiso kwa rip wago kwago jokuri kwangra mukono eno kana juri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang wago bidu pingu te kubuni mirko mara yera ran nero te yeru miso mila nam wago bidu pingu te kubuni mirko mara yera kan lim ubidu pingu te kubuni mirko mara yera kan lim Yoni yeri yera wala yeri ne pimir wala por una por jap ana kelu nyinge miso biwe bi wago kwago jokuni u biu romo kono eno kana churi pipingi yo ene tuon no ena nena mido tucho wago biru pingu te kubuni mir ko wala yera dwon ko megin
0: entertainment
1: Lago biru pingu de kubu ni mirko mwana yara duon kwa mwesta
0: den mene yomu yejo Imi so juga bo
2: E.T. Winyo O Radio Piyom yej kere wer kwaro
3: Bibi mar me pacho
2: E.T. Winyo O Radio E.T. Winyo O Radio

Yami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mukinango. Government ni me NRM tiami yonget. Tiami yonget ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antangyo kinagonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lulungu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kumana musaka musaka ni gonyo ni ba, kumana musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge, ujole musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba komanme musaka ni gonyo ni buni mitu nge don musaka musaka ni gonyo ni mari kuri komu don e oh ye ndoro bero ko

to nyoma kiu kamen okuonyo genungeo imuku pande dang okuonyo genungeo imuku shop dang okuonyo genungeo edugo dang okuonyo genungeo okuonyo gedugo ya odang odua ho Catuli si pe yi na wi meti jata Catuli si pe yi na wi meti kol por Ani kara meti awon iyo anu yo moro ti gere gina boda iyo musa ko musa ti asiro to ki uno dia ko bani amare Why nu ko yo wa ki en kwange ta ki ko ban

0: bata kara yi le lo ka teke ni ore ti kar me nyual ke ni yo ba ye mie ma muna ana pe nyu jaro keng ba o keng de ge ro leng o keng te o lu ko ma ma jara ana pe nyi adora ye lo no no kara re yi ni nyu ma kara no re mo ni do jo ane ati na me nyual le ma ra ma we ke ti pito o keng ko jo nyu ba le na me ba le yi to ti Ken kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kan acin, biar si kena. Balau itu membayar mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumiu dah ni. Nyeru biru tak kubik awak awal lim nyeru ni. Mana nenu join tuan? Kau awal penguar rakyat ni.
0: Manyera onu okome yimele do enene rirwenya kone anyera kara mara chwe chwe kwene kuno bero da kera da okenge jo amito tino nyo cho nyo yin yini yo kome giri yo yon chwari pe yele chenda ye do yin acho wane kan okenge kare do shemo kengo nene ngirwae kadwo che chere wao ke chere kadwo che doga Wow, kai doga karama chwe chwe kwene ma nyeha tuo para para nega kira koba kum kape bego tino ah ma nyeha kai bero kwero chine choraj mi chobe koma tere tenga bude do ataro tenga lila loki yelo adwa kai pe wa kai wiyo chero yero bete pere pere pere o nino koba chonga nina kwena koho ma nyeha ti pego
1: ma chwere ka duo kong dang ka chwere duo dang kong wiki kare Mana jauh ni nuna, dah nak ha?
0: Matarwa, tarwa, okeng lola tutual. Atarwa, okeng yela. Atarwa, okeng yela. Karari pura nyoma nyoma jauh nuo pe yela. Bewinya cuma jauh marmi ote cakup yelu yan. Keng dong dai wone an pe doa nyual. Ina tarwa, dale bane katurikan. Darwe adoktur wa wo kero ada turwa Awe ko keng kare mene mene yam ta menyuan
1: Si wo de pe wo
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Lim da ya imporakan Ana mari tina bimi kara tam Kami tam ay te beru ke riejo Anang inera nyual kare riko miya tama miya Kara me kuaru di unwo yela pinyual Jue bong keng, unen yu nyua lo keng pe, keng obi nyong nyaga pe no nama.

Paladina. Kikuma beka ma organ paladira boy mister. Hey. Amena ka cho wila wila or ngatoma wila wila or kono. Chia berkitam en kom madam segi koma egwak eno. Hey. Kikuma be, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi aboy. Good. Hey. Ikar madan nen kirpinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu penwa e aboy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. Wacha chwini du cho ki mach. Cho oro wanyi komo babu doge nana we tika yato megi dano ki chwini kuja wae ha. Aboyi kar oye laka dado. Kit bab doga boyin dako kar cha choto. Eto ana win cho ka meti ki pak magwai kum ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yuna yi di chia ana na ki kome. Ana wachi mana ye aboyi. Ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha ti ger mama ne po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chia ona ne boy lu boy te ka ko manti put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi le ba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ene ye karuke ana wachi mana ye.

wetur an amete ki penjo kwa madam se mister ti cho wacho ni ka kuore manok hey. Ikar ma cho do dugo cho kong doko ling ata ya ko dwaka lokwe cha amon mi ana wachi war be an amia chetwa kama ene ti yeni kar mi ana no tem ber us girl pa one at anu ni chiki min ruma chiel ki nge kenyo mister la kuali tu lor nanga mudun hey. Ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makija ka lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam ki dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti ana nyaka mo ber nyime chi pen ki ken chi obu nyoto du gore ka mena boy ki kuma ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kuma no mera anena a wini ka chowati ki dakana ni e nyakilir we katwa erba ye ro mate ni yor yor wakir an muze duguni no wati o ticho dujo we awaje o mana ya boy a yere don pe

janim kulo ala di kiguma be kama oring at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cha wajo ni kikome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy mana ti kwene ke kanje kiguma be nyako na tugunyo ta dugore kama yana boy kikome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don Luor magamagwa mada ana jia ngit manok cha we nyake we koene kong he ikar manyaka de do bien mister ana we nyake we miana boy moti ot kan ke la tien mo nyaka ne wachi mo miana boy do ana we ka kumana yele don fe he ani adoni ot kuman mister ano kala megmo dole style tik mo maka enne no Chwene kono. Anano miyana boy chwe mu wachu begi kome matugli chwina o teng. Ikarma do amale ka mota. An luor magama gwa mada ana wachi miyana boy. Mana ye yin. My love is not for sale. Leave me alone. Life is shit. Wacha yer lamego. Lamego chere tuan kokome ne de dane anda ka chere kala ni wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma ti mekeren ana wachi mod mien lo boite kona ne beti gangba kon wa kwan wan kweri duyo wen ki guma be e kanu ya gang kwan palo dir bana tie er er wi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti awer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le kon o lu to ne an ka o chobu bu ni mo ma no te ka kar wa ko mera ana wati miana boy dong chue char chamu chu makere che de den tiaga dwa ke gang ka ku man ba ci tuara li ma wara lal ay we we mala mal ana chire won me dag dang la dir boy o mera a kwali tu lor na nga mudun he

Kwerwanwo, jaja lolima wara, jara weyo mami. Kiku mabe karma ogon pala dira boy mister. Hey. Ana ka da ko nyir putti bu da ci wuy met ana wati a boy ay li na boy tang tin e gena do ti mai la tena mane ko ma yang war ma ti ka ta mak lu woni lok moti ano ga cho kwot mot ka ta ma ti tiri mak lu wono chan da ti wi met a kenyo mister ha gena ti ye ko na gena ti ye ma ar ka e nano boko kala ne ki meja maka wiyel ko meki vanis te kai ming itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gien chaki wang wang mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mista ana wini ka chotu ki chaka logne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma da ta pi mo ne kom chao bi chele ko mo mera mo nya ka kare ana wacha boy ana bere kan ata yin ko mo yor karma ndok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na e man kiriyan ngoma dakta o choy ni mere monye. Choy wati dakta o wati mere monye atma ki luwane klor kwon. Yen ki pana dek. Ene nana mene na tiyan o kiri ene wadi. Ha. Aboye anabere ka nana gine wai kwon. Yen ki dek kar man taib yak manyen ma puru kata kara. A yele dong pe do la tiyan. Anbana winyo ngwile mo tiye yele ka tamne ka tiyo ki yati ni. Chi oluto ramo kele laga laga mo. Eee. Choy wati muse. Yen kake wati lok pe winyo. Kong de waka tel lega. Ana wini ka cho chir ton lega mama pek ni ruba ruora. Tu eti an jo matika bini yu kankan. Wang mati yu dek man. Yaka gutu jim. Tutu ale wele wang man. Me ir get tek chwin. Wek ngonyo ngonyo mo. Ki gaj ma rajo. Obet pe cha me cham ki kwan. Amen. Ana wachi a boy deken ni don keri yo polo ba. Che tu arberi. Enta boy waka wachi ni. Diang muti ni an moka riyo na moka tel lage. Ki bi kor ki speri gen ko ro e jao chamo ni ma bere ari lu boite jao lilo ni ma wo were yoko tiene wo jao chamo ni ma bere ari lu boite jao chamo ni ma bere ari latina jai kwero loka wo ari lu boite e aboye chero lok ti diang

0: chun kere wer kwaro
1: pi yum chun kere wer kwaro
0: pi mara me pachu
1: pi mara me pachu
2: I wan lang yo biro te lo ko kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio

0: yung yekre wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: odo dona money yo de karamo klona choli ko de paledi jone.